0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B107.9. We don't stop the music.

0: 7-9. Time check brought to you by
1: The Boss's Radio Time. It is now 11:30.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
8: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
7: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
8: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
7: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
10: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalaga

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha later.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B107.9. We don't stop the music.

0: Ethnic Hair Time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong ug na anang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi sir. Naginom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B107.9. We don't stop the music. B107.

curls from my eyes. She drops her robe.

Wing Pest Free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: B107.9. We don't stop the music.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gyud 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Ivory.
3: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat

0: maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang.
6: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
7: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
9: we don't stop the music.

0: Ayaw adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Girls with a song, ooh, la la. Happy Monday, mga kapatid!
1: Good morning!
2: Ganda ang uso ngayon, yung mga ganyang uri ng kantahan.
0: Oo, bumabalik tayo sa novelty. Naalala mo ba yung mga Sex Bomb Girl songs?
2: Wow, eh, makamabuhay si Yoyoy.
0: Yan ang gusto ng mga tao ngayon para daw mabawas-bawasan ang mga iniisip nila sa buhay.
2: Well, magandang Monday ulit, mga kapatid. Praise God.
0: Amen. Good morning, mga kapatid. Magandang umaga po sa lahat ng mga malamang partner. Pag Lunes, iba ang traffic. Alam mo yan. Data-traffic na po sa oras na ito at papunta na sa inyong mga trabaho. Good morning.
2: Ang ating unang tugtog po, Hit the Road Jack by Ray Charles. Talaga hong balik po tayo sa realidad kasi nga po, praise God. Ano po, thank God it's Monday.
0: Oh yes.
2: Salamat po at may Lunes tayo. Kasi kung lagi na lang pong Linggo, eh, laho tayong trabaho.
0: Oo, wala tayong pambayad ng ating mga bills.
2: Okay, sandali lang ha. Si Charmaine, tama ba? Charmaine Barilia po ng Pag-asa ay nasa ating linya ngayon para po sa magiging lagay ng panahon ngayon pong linggong ito ng paggawa. Good morning, Charmaine.
3: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, Sir Ted. Pagiging

0: Ito.
1: Posible po yan sa may silangang bahagi ng pagitan ng Visayas at Mindanao.
0: Eastern part, no? Silangang bahagi. Pero sa ngayon, ang iiral pa rin itong pabugso-bugso mga pag-ulan, lalo na sa dakong hapon o gabi.
1: Yes po, tama po kayo.
0: Okay, sige. So, Charmaine, salamat na marami sa iyong weather forecast for this week. Thank you.
1: Salamat.
0: Thank you. Charmaine Barila po ng Pag-asa. So, ang ating pong panahon, pabugso-bugso na mga pag-ulan, lalo na sa dakong hapon o gabi kasi nga po habagat season, pero kapansin-pansin ang alinsangan. Opo, ng temperatura, baby girl.
2: Ako, kahapon, oo, totoo yan. Tsaka talagang parang, di ba, ano tawag dito? May sayad yung panahon? Iinit? Uulan? Iinit? Uulan? May something?
0: Oo, parang ano ha, kailangan din ng psychiatrist ha.
2: Hindi mo mawari ang panahon natin, partner.
0: O, well, mga kapatid, sa oras nga po na 9 minutes after 6 o'clock, muli pong ating pagbibigay po ng pagkilala sa lahat ng ating mga suki ng mga seniors at super seniors. Na-miss niyo po kami. Sa ating mga mahal na mga lolo at lola, maganda umaga po sa inyong lahat. And of course, sa mga uring manggagawa na muli pong sasabak sa hamon po ng trabaho, ngayon pong linggong ito ng paggawa ang ating mga mandirigma na mga uring manggagawa. Muli po, good morning po sa ating lahat. And we say, Lord, marami pong salamat muli sa amin pong pagbangon today. Panginoon, salamat po ng lubos. Salamat po ng marami. At kami po'y nagising pa. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon po na kami ay makapagtrabaho pa. Salamat, Panginoon, sa biyayang ito. Kami po'y pagkalooban nyo ngayong linggong ito ng paggawa ng lakas ng pangangatawan, ng haba ng pangunawa, tibay po ng kalooban at talino na aming pong kakailanganin para po sa aming kanya-kanyang obligasyon at pagmimisyon. Panginoon, salamat po sa mga araw ng pagpapahinga. Salamat po sa biyaya po ng aming mga mahal sa buhay, biyaya ng aming mga tapat na kaibigan, at muli po ang aming pong hanap buhay. Mahal na Panginoon, pagpalain po ninyo ang lahat ng aming mga manggagawa sa aming himpilan. Gabayan niyo po ang aming pong mga pinuno sa aming pong network, sa aming pong muli na pagtugon sa hamon ng public service. Ngayong araw na ito, Panginoon, gabayan niyo po muli ang mga opisyal ng aming gobyerno tungo po sa makabuluhan na linggo para po sa kapakanan ng mga Pilipino. Mahal na Panginoon, muli, salamat po sa pagkakataong ito. Salamat, Panginoon, sa aming mga nakapakinig, lalo na mga nakatatanda at mga nakatatandang may iniinda sa katawan. Kami po'y yumayakap lamang po sa inyo para po sa aming kagalingan. Lord, muli, kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan. Natanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
2: Amen. Amen.
0: Praise God. Thank you. Salamat sa mga may trabaho ha. Aba, trabahuin po natin ang lubos at magpakitang giras po tayo dahil sa mga panahong ito hindi maitatanggi. May mga nahihirapan na po sa negosyo, sa hanap buhay dahil po sa problemang pang-ekonomiya. Huwag po nating iwaksi sa ating isipan yan na tayo po'y magpakabulag sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran. Today, ang pinakamalaking hamon sa atin ay yung pong pagtaas na naman sa presyo ng petrolyo. Nagpa-full tank na ba kayo?
2: Nako, eh hopefully. Yun ay kung may pang-full tank. Mm-hmm. Kasi ang karaniwan naman doon, lalo na doon sa mga naghahanap buhay na ito ang trabaho, mm-hmm, eh pang-arawan lang talaga yung kita.
0: Opo.
2: Diba?
0: So dahil po dito ho sa panibagong umento po ng petrolyo, yun na nga po, ano, yung dagdag pamasahe. At dahil din po mga kapatid sa ipinagkaloob na dagdag sweldo para po sa NCR, sa minimum wage, ano ho, bagamat may debate dyan para po sa mga manggagawa at sa mga employers, ang sinasabi po ng Bangko Sentral, sila po'y nangangamba dahil sa ibubunga po nito na pagtaas po sa presyo ng bilihin, inflation, because of these two factors, ano po, itong taas sweldo and taas po ng pamasahe, and definitely po tayo po'y haharap sa matinding hamon. So ngayon, let's all count our blessings talaga. Bilangin po ang bawat biyaya,
1: true,
0: na ating pong tinatamasa sa mga panahong ito.
2: Amen.
0: Alright, so ang biyaya ngayon ng ating baby girl, Bakit?
2: Ang biyaya ko. Kung ba, mamaya tatanggalin ko to, pinahinaan na natin yung aircon, ha, partner. Oh, hindi ka ba giniginaw dyan? Nasa sa akin na naman yata lahat ng lamig dito. Mamaya po ang biyaya ng sayawan.

0: mga kapatid at kantahan. Alam nyo, kahit gaano katinde yung mangyayari mamaya, ready ka na ba?
1: Ano?
0: O, tatlong araw na sunod ito. Impeachment ulit, partner. Ikapitong araw na po ng impeachment at ngayong araw, sana naman ay madesisyonan na ng ating senator judges kung ang mahiwagang BRR records, AMLOC records, and back records ay pabubuksan na ba talaga? Mabubuksan ba yan, partner? Pero kahapon may FB live selling ulit si Senator Alan Peter Cayetano.
1: Nako, eh,
0: kasama si ate. Napanood mo yung kay ate? Meron din si ate.
1: Alam niyo, mga kapatid, ito yung mga napapanood natin, napapakinggan po natin ay minsan po mag-iisip ka talaga, ano, kung ba't ho ito ang sitwasyon na natin ngayon na name calling na po, ano? At saka, kumbaga, napakahirap pong tanggapin ang katotohanan ngayon na meron po tayong problema sa ilang pong mga leader ng ating pong bayan. Sa usapin po, mga kapatid, noong pong statesmanship kung tawagin. Yun ho bang pagiging mature sa mga isyong kinakaharap po ng bawat isa sa kanila. Diyan lang muna ako. Dahil Monday na Monday ngayon, huwag mo ako simulan, baby girl. Ang ganda ng gising ko.
0: Ayoo nga.
1: Alauna na madaling araw, direct Joey, gising na ako. Kaya dito, sign off pa lang, nandito na ako.
0: Oo, nauna ka pa sa car.
1: Attendance ko, ha? Direct, ha? May bonus daw yung mga maaga. Ha? Okay, daanin natin sa maagang pasok. O nga, kaya...
0: Better early. Oo, early bird catches the worm.
1: Anyway, mga kapatid, ito hong problema natin sa gitnang silangan. Ito hong problema ho ng mundo ngayon. Ang siste, ito hong Amerika at ang Iran ay nagpapataasan ika nga po ng ihi. At yung pong mga mediators ngayon, para bagang ano na ho, no? Nauubusan na po sila ng kanila pong mga baraha. Hindi ho mapagkasundo itong dalawang ito. Ang... Alam niyo ho, itong Amerika kasi ngayon, dahil napakalayo ng US dito po sa Middle East, kaya ang lakas ng loob nila eh. Nasabihin po, nabobombahin namin kayo, gagarahin namin kayo, ayan, may namatay ng dalawang US servicemen, lalo namin kayong bobombahin. Napakadali pong nasabihin nun, kasi nga po sila'y napakalayo. Ang ginagantihan ngayon ng Iran ay yung mga kalapit na mga bansa diyan sa Middle East, particular po itong... Kuwait. Napakarami pong Pilipino doon. Well, of course, no? Hindi lang ho mga Pilipino. Kaya ito hong mga bansa sa gitnang silangan, panin na lang ho salag ngayon sa ipinapakawala ho naman mga bomba papunta po sa kanila. Kaya ngayon din yung mga flights, ha, diyan sa Middle East, napakarami pa rin pong cancellation sa mga panahong ito. Kasi nga na itong gulo po hindi pa humuhupa, bagkus ay lalo pang tumitindi. Kaya ang efekto ho nito ngayon sa ating pong usapin po ng presyuhan ng petrolyo, ganun na lang. And then of course, yung remittance po ng ating mga kababayan diyan sa gitnang silangan, apektado na rin. At marami pa rin po sa kanila, ito ho, no, hindi ho makatulog kasi nga sa mga missile alert warnings na pinapalabas po ng bawat gobyerno na naapektuhan dyan po sa gitnang silangan. Dito po sa pagganti ng Iran, hindi direktamente po doon sa Amerika, kundi sa mga bansang sinasabing kaalyado ng Estados Unidos. Yan po ang malaking problema ng mundo ngayon. It's dragging too long at ito hong Amerika, hindi ho talaga natin din mabasa kung ano ho bang kanilang gustong mangyari. Although ang Iran po naman din, ganun din po naman. Para bagang nagkaroon lang po ng pansamantalang ceasefire at mukha po nagpalakas lang ng mga pwersa ho at nagkaroon ng bagong manufacturing ng kanilang mga pinakakawalan po na AI-generated na mga missile.
0: Nakakatakot. Sa ilang news outlets sa ibang bansa, ayaw po man natin sabihin ito, pero ang tansya nila, baka daw mauwi sa full-scale war. Wag itong nangyayari po sa Iran at Amerika.
1: Ayan na, sa mga panahong ito, hinahanap mo asa na UN, ano ha? Well, anyway, sige po, tayo naman sa Pilipinas, ano pa nga ho ba, ano po, kung hindi po harapin itong mga hamon na ito. Ngayon, mga kapatid, ngayong linggong ito, ang gagandahan po naman, magandang balita, itong ayuda nagpamimigay po ng gobyerno sa mga lubos na ho nangangailangan sa uplift program ng gobyerno. Ano man pong batikos po ng iba dito, pero kahit pa paano, magbibigay po ng dagdag na pera para po sa mga deserving families daw po ang DSWD. At yan mga kapatid po, bantayan din po naman natin kung paano ho ba ang distribution nito. At sila ho ba mga kapatid ay handa na kung ito po ay physical o manual na pamimigay po ng 2,000 piso. Para bagang papremyo lang natin dito ha. 2,000 ha. Minimum yan.
0: Oo. Oh, oh. Kung gaano
1: ba yung ating winner nung Friday?
0: Oh, ito na mga kapatid. 5,000,
1: no?
0: Oo. Oh, at sa atin hindi 5,000 pesos yung sa atin eh. Tsaka sometimes more than pa.
1: Isa-isa lang naman.
0: Oo. Oh, oh. Pero ito mga kapatid ha. At ito nga po yung pinagambag-ambaga ng ating mga Happy Anonymous. Yung ating winner last
1: Friday.
0: Nasa na iyan? Last Friday?
1: Yes.
0: Nasa na yung ating winner
1: si
0: last Friday?
1: Maria Reyes Cruz ng Tanay Rizal. Okay? Oh, meron na ba tayong ano, patunay sa kanyang mga ikinuwento? Thank you very much.
0: Meron na daw.
1: 5,000 yan, mga kapatid, ang ating pong naipagkaloob sa kanila. Ang kanya po kasi nga sitwasyon din, sila po ay nakatira no, sa isa, sila po ay taga Taytay Rizal,
0: yan.
1: Right? Tanay Rizal.
0: Oo.
1: 10 magkakapatid.
0: Yes.
1: 5 ang kanyang anak.
0: Tama.
1: Aha.
0: At meron po siyang mga senior citizen na magulang na, na umaasa dito sa 58 years old niya na nanay din. So nung nakaraang Friday nga po, 5,000 piso itong naiabot nating tulong para kay Des Cruz ng Tanay Rizal na ipadala na po yan at nakapagpadala na rin po siya ng pruweba dito sa mga naibahagi niyang kwento po sa atin. Single mom ito eh.
1: Ang sabi ko sa kanya, ano ba ang una mong bibilhin? Sabi ko, kung maaari ka ako iha, bigas. Unahin mo na kagad bigas.
0: Yan.
1: Alright, kasi yun ang importante sa atin. Meron tayong maisasain yung ulam. Ano kung bahala na kung makakautang tayo sa sari-sari store, etc. Di po ba? So 5,000 galing po kay Happy Daddy, Happy Cusinera, Happy Man, 2,000 piso. At si Happy kay 1,000. Total po nito ay 5,000 pesos. Yehey, thank you very much. Salamat po. Today po, tuloy pa rin po ang ating pamimigay po ng papremyo sa ating pong happy hour sa What's on Your Mind. At muli po ang ating huhugutan dyan ay ang leksyon na ibibigay po sa atin ni Brad Jeffelis Copida sa ating The Daily Bread. And also, tayo po meron din mga magandang balita po doon sa mga nabiyayaan na po, nabigyan na po ng tulong kamakailan po lamang sa ating pong programa. Tuloy-tuloy po lamang ito. Itong ating pamimigay po ng ayuda, nagiging daan po lamang pong ating pong himpilan ng ating pong programa sa biyaya po na gustong ipagkaloob ng ating pong mga Happy Anonymous. So thank you very much.
0: Thank you so much mga kapatid na mga hindi nagsasawan tumulong.
1: Thank you. And ngayon nga po ay Monday na baby girl. Anong petsa na?
0: Ngayon nga po mga kapatid ay July 20, 2026.
1: O birthday ng aking pamangkin na OFW si Dr. Kima Dumo noong pong Saturday July 18 at kahapon po naman ay birthday po July 19 ng aking bayaw na si Rodel Oduta dyan po sa Chuan sa Canada.
0: Belated happy birthday po
1: sa Canada. Happy birthday, okay? Sa mga nagdiriwang po ng kaarawan, happy birthday po sa inyong lahat. At tapos na ba yung ano anniversary ni Tita Tess de los Reyes?
0: Yes, natapos na yan last Friday last week.
1: Kamusta naman ang event?
0: Okay naman. Nasabihin ko sa iyo mamaya kung ano ang nangyari. Kasi parang they decided that they opted to make it more private.
1: Okay.
0: Oo, so parang ang napag-usapan na ang mag-host ay ang mga anak na mismo.
1: Ah, okay. Very nice.
0: So once again, binabati natin ang happy 25th anniversary. Ito pong si Tita Tess at ang kanyang Mr. Surprise ito eh. Sorpresa ng kanyang mga anak para kay Tita Tess at sa asawa. Hindi nila alam talaga.
1: Surprise pero in-announce natin dito ha?
0: Hindi, tapos na eh.
1: Ang hilig mong mag-surprise.
0: Hindi, natapos na. Okay. Oo, kasi yung nangyari yung surprise last Friday. So, Tita Tess de los Reyes, happy 25th anniversary
1: po sa inyo.
0: Po sa inyo.
1: Alright, sige po, July 20 ngayon. So, 7 days more to go bago po ang second to the last zona ng ating kagalang-galang na Pangulo. Anong ba pangalan na Presidente?
0: Pero alam mo, nakakatawa yung countdown natin. Hindi na lang countdown ng Pasko. Meron na rin countdown kung ilang days na lang si PBBM. 700 days till the end of PBBM's term.
1: Nagsulat
0: nito. Bakit parang excited kayong bumaba ang Pangulong Marcos Jr.?
1: Next Monday po, ang zona ng Presidente at 20,000 mga pulis daw ho ang magbabantay sa mga lansangan hango po sa report ng PNP.
0: Ang dami partner. Normal ba yun? Hindi, normal naman. Pagka
1: hindi, ano
0: na yun, ganun.
1: Ganun talaga.
0: Protocol talaga yun.
2: Bakit?
0: Akala ko kaya ganun dahil may naumumuo daw kasing kilos protesta ulit.
1: Hindi, yung protesta naman
0: Lagi malakihan. Malakihan ang sinasabi sa mga balita.
1: Saka hindi ka na makakalapit ng batasan kasi sigurado may container na naman na ihahambalang dyan sa Commonwealth na iyan.
0: So no,
1: kahit na sinong presidente, panahon ni Pangulong Digong, ganun din yun.
0: It's always like that.
1: Tuloy-tuloy po yung mga kapatid na mga protesta sa panahon po ng SONA. Tangkilikin po natin ito mga kapatid bilang bahagi po ng ating demokrasya.
0: Tama.
1: Alright, basta importante lang po, mahinahon ang lahat. Sabihin na natin hindi gaano kamahinahon, mapayapa na lang. Doon na lang po tayo, 'di ba? Mahinahon kasi siguro mahirap sabihin niyo nagsisigaw
0: walang
1: kasi
0: pisikalan.
2: Mahiyaan naman
1: po,
2: kayo.
1: Mapayapa.
0: Walang pisikalan.
1: All right, sige. So yan po ang ating inaasahan and sabi nga po ni Baby Girl kanina mga kapatid, ha. All right, mamaya po tuloy week 3 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Tatlong mahalagang punto po ito. Una po, yung BIR record na definitely po, mga kapatid, diyan kinakailangan ng order ng presidente. Wala na pong duda diyan, hindi na po debatable yan. Tanggap po nating lahat yan.
3: True.
1: Ang tanong lang diyan, si Ginoong Marcos Uba, magpapahintulot sa BIR. Siguro, pinag-iisipan pa nila kung ano effect nito. Pero, Mr. President, ano pang pagdedesisyon mo dito, 'di ba? Oo. Kasi kung hindi mo yan papayagan sa katwiran na para to appease the DDS, wala na po. Hindi na po mangyayari.
0: Hindi na po galit nila sa inyo.
1: Aprubahan mo o hindi. Actually, ang opening niya.
0: Thank you naman sa advice
1: Thanks
0: mo.
1: Thanks na.
0: Kumbaga ako yung asawa ni PBBM. Honey, whatever it is that you decide, hindi ka naman nila ilalang. Super hate ka na nila.
1: Diba?
0: So, ano pa? Ano wala bang, na ho. Wala. Ano pa kailangan mong ingatan sa magiging decision
1: tapos
0: mo dyan?
1: Tapos pag sinabi ho
0: ninyo so, honey,
1: hindi.
0: If I were you, todo mo na. Kung ako lang yung asawa, ha? Hindi naman ako yung asawa.
1: Alam niyo,
0: pero pwede rin namang ang i-advise sa kanya. Pero alam mo, honey,
1: ano?
0: I do believe in second chances, eh.
1: What?
0: Baka itong hindi pagbubukas ng bank at BIR records, baka pwede pa kayo magbati after, eh.
1: Pag sinabi po,
0: baka hindi pa hukay si Apo.
1: Pag sinabi po ni Presidente o ng Malacanang na hindi, para patunayan po na hindi nakikialam ang Presidente sa impeachment trial, excuse me, wala na ho maniniwala doon, eh. Sandali lang, ha? Wala na maniniwala doon.
0: Wala maniniwala na. May iniisa-isa sila? Iniisa-isa yung kalaban?
1: Sorry, ha? I'm just being, you know, akin lang po naman ito. So sa akin, Mr. President, payagan mo na. Okay?
0: Payagan mo na. Sa halang pera. Napapaisip tuloy ako ngayon. Tinupad naman ang Pangulong Marcos Jr. yung big fish. Oh. Big fish sa mga kalaban.
1: Okay. Sandali lang, ha? Alright. Yan po yan, no? And second thing, yung AMLAC. AMLAC report na sinasabi.
0: Oo nga.
1: Alright, to make it public. Ako palagay ko ho naman, hindi ito papayagan, meron na silang paune na mga informasyon, di po ba? You know, right? Yun, ang akin po dito is, pumayag na kayo nung una, eh. Bakit pa hindi? Itong AMLAC din po. I'm sorry, talking about AMLAC. Nagbigay na po sila ng una. Pero ang critical po dito, yung bank records. Dalawang aspeto to, ha? Ang sinasabi po ng prosecution, magmula nang siya'y manungkulan sa gobyerno 2007 up to the present.
0: Tama.
1: Alright. Ngayon, kapag bumoto po ang majority against ito pong kahilingan ng prosecution, wala din po silang choice kundi pumayag sa present bank records ng Vice Presidente from June of 2022 up to now.
0: Yung ngayon lang, nung vice-presidente siya, may makita kaya sila doon.
1: So, meron din po at meron talaga pong mailalahad na bank records dito. Hindi maaari sabihin na totally wala. Meron at meron. Andito lang po ngayon na atin pong mamaya i-obserbahan kung sino-sino po ang boboto, pabor o hindi.
0: So, partner, okay, ibig mo ba sabihin,
1: alright,
0: crucial yung vote ngayon? Pwedeng medyo ganito rin yung boto ng impeachment?
1: Ayokong pangunahan, pero for my future plans...
0: Okay, pero para matupad ang ating future plans, partner, 6:27 na.
1: Okay.
0: Ibigay na natin ito.
1: 6:27, mga kapatid, ang tamang oras ngayon. Hatid sa atin ang... Boss Max 3 Coffee, Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanto na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much ha, Boss Max 3 Coffee, kape mangosteen sarap. Abangan na sa aming pagbabalik.
0: News 5!
2: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad.
3: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
4: Sabay na love scam na, ayan.
3: Para maging cupido sa mga pusong nabigo, nilaro.
4: Ay, kasal na po pala siya.
3: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Payo ng mga eksperto, pakikinggan.
4: Hindi niya ngayon nagamit yung kanyang emotional intelligence.
3: Tutukan ng
5: Match Made with DJ Anna Ramsey.
3: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 p.m.
6: Hi, schoolmates! Welcome back to Mind School! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
7: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs, Very Important Problems!
6: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
7: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
8: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to life!
9: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
10: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit, puro kontrabida, pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
11: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
10: Hello! Okay, 1, 2, 1, 2, 3, 4, again! 2, 1, 2, 3.
12: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
13: Before Asia,

0: baby girl, sa ating kumustahin ang mga nagagandahang mga dilag sa ibaba. At ang isang poging-poging si Andre, bago po natin ihatid ng ating mga tampok na balita sa News 5. Good morning! Magandang-magandang Monday morning. Are you listening? If you are on, we are on. So let's do this. Alright, thank you.
1: Good morning!
0: Good morning, good morning, good morning. Maganda umaga po sa inyong lahat dyan. Good morning, Angela, Ma'am Dimpy, and Andre.
2: Eto na, tinawag na nila tayo. Narinig ko na, sinabi ni Maring Dimples. Eto na, sina Ted at Shacha. Good morning,
3: GMP family! Good morning, good morning! Happy Monday po, DJ Chan, Inong Ted. Kamusta po ang weekend din nyo?
0: Very good. At mahaba-haba ang ating tulog. Kaya tayo ready na para muli, ha? Sumabak sa ating pong hamon ng ating pagkahatid ng balita buong linggong ito. Definitely, marami ang mga balibalita, lalo na't mayroon tayong tatlong araw na naman na obligado pong panoorin na ang tawag ay
2: impeachment, the bloodbath.
4: Kasi sinasabi mong nakatulog ka ng mahaba, aba, mag-ready na yung mga dapat mag-ready. Dahil mas
2: ready na.
3: Mga bibirahin ni Ted Filon.
2: Sabi ko sa iyo, yun ang inaabangan talaga.
4: Huwag mong patutulugin yung Ted Filon kung ayaw mong makabilahan ng Lunes.
2: Eh, ang problema, Mare, araw-araw, mahaba ang tulog. Kaya, patay yung mga may bibirahin.
4: Iba yun ang fear ko, yung masyadong mahaba ang tulog ko. Ayaw na ayaw ko talaga. Lord, wag lang masyadong mahaba. Sakto na sa 6 hours, Lord.
2: Masama magising. Dininig ni Lord ang panalangin mo kasi according to partner, maga ka nagising.
0: Oo. Alauna.
2: So, alas dos nandito ka na.
4: Grabe, Manong Ted. Kamusta ang bakuran mo? Okay pa ba ang mga kalbos ng kamote doon? Nakapagwalis-walis. Nakapagsiga ka na ba?
0: Anyway, sige. By the way, ha, mga kapatid natin sa Good Morning Kapatid, by next week, ang ating mga tampok na balita, Dine, ay papasok as early 6:15 in the morning.
4: Wow.
0: Kasi sa dami na nag-aabang daw sa mga balita, kaya next week, 6:15 pa lang, bukas na ang aming tindahan. Okay. Bukas na ating paghahatid ng balita. Okay. O sige, so dyan lamang kayo dahil kami handang-handa na, ha, mga beautiful people.
2: Balikan natin mamaya si Angela, of course, si Andre at si Dimples. Mamaya, see you later, GMK family, dahil ready na ang ating balitaan.
0: Yes, and happy Monday, everyone. Muli po ito ang News 5, the 105.9 True FM, RPTV, 1PH TV 5, at maging sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
2: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At unang-una po sa ating mga tampok na balita ngayong nga pong July 20. Hindi na humalabo magkaroon ulit ng dagdag singil sa produktong petrolyo ngayong linggo. Ang tanong lang ay kung magkano. Ayon po sa Oil Industry Management Bureau, hindi daw po bababa sa 10 piso ang posibleng ipapatong sa per liter ng diesel. Sa una pong apat na araw nga ng trading, yan po ang kanila pong pag-aaral. Posible ho naman daw na umakyat ng 3 hanggang 4 pesos ang dagdag sa gasolina at hanggang 12 pesos per liter sa kerosene. Ito po'y dahil pa rin sa pangamba sa panibago pong supply disruptions sa Strait of Hormuz, lalo pat nagsimula ho na naman ang pag-atake sa pagitan ng Iran at ng Amerika.
2: Samantala, pinalagaan ni Senator Panfilo Ping Lacson ang pahayag po ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay po sa kanyang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth of SALEN. Sa isang online live stream, binira ni Cayetano ang halaga po ng kabuoang yaman ni Senator Ping na bigla raw dumoble. Paglilinaw ni Lacson, lumobo po ang kanyang yaman mula sa higit 50 million pesos noong 2022 na naging 244 million pesos noong taong 2025 sa kanyang mga negosyo. Galing daw sa lehitimong paraan ang paglobo ng kanyang yaman at makikita naman daw ito sa mga binayarang buwis ng senador. Gayunman, hindi ikinatuwa ng senador ang tila paninira daw sa kanyang integridad. Buwelta ni Senator Ping kay Cayetano, nagbibilang na siya ng kanyang informants at witnesses para magbigay ng impormasyon at ebidensya laban sa senador. Sa pamamagitan niyan, mapapadala na raw ito sa payata sa Quezon City Jail kung saan daw nararapat ilagay si Cayetano.
0: At mamaya nga po sa ating program ay ating pong muling babalikan ito pong usapin ng sinasabing umano. Umano ay disadvantageous contract na pinaso po ng BCDA sa isang Malaysian company na ngayon nga po ay muli daw pong iimbestigahan. Bukod kay Senador Lacson, kasama rin po sa binakbakan ni Senador Alan Peter Cayetano si NBI Director Melvin Matibag. Sa kanyang live stream, nagpatutsada po si Cayetano kay Matibag na tinawag niyang isang minion. Ito nga po'y kasunod ng girian ng dalawa na nag-uugat sa investigasyon ng NBI sa irregularidad umano sa hosting ng Pilipinas sa 2019 SEA Games. Sagot naman ng NBI, hindi raw sila basta matitinag ng mga gantong pangungutya ng senador, lalo pat ginagawa lang naman nila ang kanila pong trabaho ayon sa mga ebidensya. Alam naman daw kasi ng NBI na pang-iinsulto lamang ang kayang gawin ni Cayetano dahil hindi raw nito mapapabuluanan ang katotohanan. Magugunita ang hindi direktang sinabi ng NBI na dawit sa investigasyon si Cayetano, pero siya o ang umano'y namuno sa organizing committee ng SEA Games noon. Ika nga po ni Matibag sa isang panayam po naman sa One News kung sino daw po ang unang pumutak na ay ang manok na nangitlog.
2: Samantala, nakatakda namang buksan ulit ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa issue po ng flood control scandal dahil daw sa irregularidad sa ilang mga proyekto sa Taguig City. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, mismong kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano na si dating Taguig City Mayor Lino Cayetano ang humiling sa investigasyon at handang tumestigo sa pagdinig. Kaugnay po nito, nang umano'y 6 billion pesos na halaga ng maanumalyang flood control projects sa lungsod po mula yan taong 2022 hanggang 2025. Sa isang live stream kahapon, itinanggi na ni Senator Cayetano na may ghost projects ang Taguig. Ayon kay Tulfo, nakatakda ng isa pina ang lahat ng miyembro ng Blue Ribbon Committee pagbalik ng sesyon kasabay po ng SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Oras na gumulong ang investigasyon, kasama raw sa ipatatawag din sa pagdinig sina Mike Defensor, Attorney Levy Baligod at ang mga dating mga bagman ni Zaldi Co.
0: Sa ibang tampok na balita po naman, inaabangan ngayong araw ang ilalabas po na sesyon ng impeachment court kaugnay pa rin sa kahilingan ng prosecution na ipasubina ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Congressman Terry Ridon, kumpiyansa po ang prosecution na kakatigan sila ng impeachment court, lalo pat maliwanag umano na sasaligang batas na may kapangyarihan at mandato ang Senado na mag-issue ng subpoena bilang impeachment court para alamin ang katotohanan. Dahil dyan, tiwalang prosecution na hindi ito basta-basta mahaharang ng kahit na anong probisyon ng alinmang batas. Una nga pong umapila ang kampo ni VP Sara na ibasura ang kahilingan ng prosecution na tinawag nitong fishing expedition. Pero gate ni Ridon, wala raw pong fishing expedition kung balyena daw ang kanila pong nakita matapos madiskubre ang 6.7 billion pesos na umano'y bank transactions na iniugnay sa bise at sa kanyang asawang si Attorney Mance Carpio.
2: Bumaba naman po ng isang puntos ang trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. nitong Hunyo, ilang araw po bago ang kanyang SONA. Base nga sa survey ng SWS o Social Weather Stations na kinomisyon ng StratBase, bumaba sa 34%. Ang mga nagtitiwalang Pilipino sa Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang buwan kumpara po sa 35% noong Marso. Habang si Vice President Sara Duterte nananatili sa 57% ang trust rating, sa kabila po yan ang kaliwat kanang alegasyon, kaugnay po yan sa gumugulong na impeachment trial. Ayon pa sa StratBase, isang wake-up call ang resulta ng survey para sa Administrasyong Marcos. Pagkakataon daw ang SONA ng Pangulo sa July 27 para tugunan ng gobyerno ang mga hinaing ng publiko.
0: Mga ka-broom-broom! Broom-broom-broom-broom-broom-broom! Dapat lagi tayong kondisyon, lagi tayong handa. Para magang Boy Scout ha. Nasa gayon, hindi ka maaring sabihan ng palyado ka na naman at ready. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo! Food supplement for men. Eh di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Food supplement for men. Ang bagsik mo!
2: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Good talaga! Yeah!
0: Bravo pa talaga. Yes, bravo. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit, mga ka-vroom-vroom. Good morning! Agad-agad, ilang pang mga balita.
1: True FM. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: My Papa.
1: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings!

0: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
1: Ito ba'y na-love scam na? Ayan.
0: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
1: Ay, kasal na po pala siya.
0: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
1: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
0: Tutukan ng
2: Match Made with DJ Anna Ramsey.
0: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 p.m.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Perez at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Ang beer, 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
1: FM. Oras ngayon, 6:44. Mga balita po naman sa lalawigan.
2: Nasagip po ang batang lalaki na natrap sa loob po ng culvert to o lagusa ng tubig sa Puerto Princesa, Palawan. Nagtulong-tulong po ang mga rescuer para mahanap at mailabas ang bata mula sa culvert. Wala nang malay ang bata nang mailabas ito. Nag-CPR naman po ang mga residente at ilang minuto ring pinilit i-revive ang bata hanggang sa nagkamalay na ito. Patuloy na nagpapagaling ang bata sa ospital. Ayon po sa kapitan ng barangay, madalas sa pagliguan at gawing palaruan po ng mga bata ang nasabing culvert. Hinarangan na rin ang culvert para mawala ng makapasok o makalangoy sa loob nito.
1: Namatay po naman sa aksidente sa North Luzon Expressway o NLEX ang isang dating player ng Gilas Pilipinas Youth. Kinilala po ang biktima na si JB Gallego na dati pong naglaro para sa San Beda Red Lions. Sumalpok ang sinasakyan niyang SUV sa northbound lane ng NLEX sa may Kawayan, Bulacan kahapon. Isinugod sa ospital ang basketbolista at kanyang asawa na si Chloe Carrillo pero dineklaran dead on arrival si Gallego.
2: Tumawag naman po ang isang SUV nang sumalpok sa mga concrete barriers sa South Luzon Expressway o SLEX. Sa pulsa dashcam video, ang pagdire-diretso ng sasakyan sa gilid po yan ng expressway hanggang sa araruhin ito ang mga concrete barrier. Sa lakas nga ng impact, nabaklas din ang ilang parte ng sasakyan. Agad namang tumawag ng rescue ang driver ng mga o na may dashcam.
1: Patay ang back ride ng isang motor habang sugatan po ang dalawa niyang kasamahan ng mahulog naman ang motorsiklo sa bangin sa Aguinaldo, Ifugao. Nasa 100 metro po ang lalim ng bangin kung saan nahulog ang mga biktima. Dead on the spot ang biktima sa malubhang susugat sa kanyang ulo at katawan. Tumagal po naman ng ilang oras bago nasagip ang kanyang mga kasamahan. Pahirapan po ang pag-rescue dahil sa dilim at tarik ng lugar kung saan nga nangyari ang pagkahulog. Patuloy po na nagpapagaling sa ospital ang dalawang sugatan.
2: Patuloy naman sa pag-aalboroto ang Bulkang Mayon sa Albay. Sa video po nakuha ng FIVOX, mag-alas 8 kagabi, kita po ang pagdaloy ng uson sa katawan ng bulkan. Tumagal po yan ng ilang minuto. Naitala rin ang rockfall o pagguho ng bato. Ito na po ang ika-isandaan at 75 araw ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Nasa ilalim pa rin ang Alert Level 3, ang nasabing bulkan.
1: Happy Monday sa lahat po ng mga nasa construction business, Sir Johnny Nang. Happy Monday, sir. At sa kanyang buong staff sa DN Group of Companies, ano, patuloy po nagbibigay ng hanap buhay sa napakaraming pamilyang Pilipino. Amen, mabuhay. At ngayon, tandaan natin ha, sa mga panahong ito, dapat doon tayo sa standard, hindi substandard. Kapag pinag-uusapan natin ay mga light steel frames, dito ka na sa J-Max, setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan ang kanyang quality at safety. Para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame at dinding, J-Max light steel frames. Protektado ka, walang kaba at duda. J-Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin kagad ang hinahanap ko, ang gusto ko, wala nang iba. J-Max Light Steel Frames, yan po ay available sa Humphrey Construction Supply sa Panay sa Capiz. Ayun o, Humphrey Construction Supply sa Panay sa Capiz. Uy, thank you ha, salamat na marami. At maging sa Mapisan Construction Supply doon naman sa Ahoy sa Iloilo, gid o. Mapisan Construction Supply sa Ahoy, Iloilo. Ayun o, thank you. At ang J-Max ay available din in our leading deep and hardware stores nationwide. Thank you very much, Sir Raymond Son, at sa kanyang buong staff sa J-Max Steel. Thank you very much. Ngayon, sa mga balita po naman sa napang-consumer at kalakalan, nagpahayag po ng pangamba ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa record wage hike na inaprubahan po sa Metro Manila dahil sa posibleng epekto nito sa ating inflation. Ayon po kay BSP Governor Eli Remolona, umaabot sa 12% ang itinaas ng sweldo, doble sa inaasahang 6% ng Bangko Sentral. Sinabi po ni Rimolona na pinag-aaralan pa ng BSP ang posibleng pagtataas ng presyo po ng mga bilihin bilang epekto ng mas mataas na sahod. Binabantayan din po ng Bangko Sentral ang mga posibleng wage adjustment sa ilang pang mga rehiyon upang masuri ang kabuuang epekto nito sa ating ekonomiya.
2: Samantala, sumulat na po ang ilang transport groups sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maipatupad na ang pisong taas pamasahe sa programang ito. Sinabi po ni Pasang Masda President Obet Martin na hiniling nila sa Pangulo na bawiin ang suspensyon sa taas pasahing naaprubahan noong Marso. Yan ay para madagdagan na po ng piso ang minimum na pasahe sa unang 4 na kilometro ng tradisyonal na jeepney at 10 sentimo sa mga susunod na kilometro. Dahil pa rin po yan sa nagbabadya na namang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa pagtaas ng tensyon sa Middle East.
3: Hinihingi din po namin na sana po ay malift na suspension at i-grant na po itong 1 peso neto at 10 pesos for every kilometers na kasi after 4 kilometers. Nationwide po itong aming request neto para po naman na ang ating mga kapatidyana po sa ibang probinsya ay makinabang tipot.
2: Yan nga po ang tinig ni Ka-Obet Martin, ang presidente ng grupong Pasang Masda.
1: Nagtakda po naman ang LTFRB ng price cap sa booking o platform fee na kasama sa sinisingil ng mga taxi na gumagamit ng online booking platform. Sa ilalim po ng inilabas na memorandum circular, hanggang 20% ng kabuuang pamasahe o hanggang 60% lamang ng kabuuang pamasahe ang maaaring singilin na booking fee sa mga pasahero. Depende po na lamang yan kung alin ang mas mababa. Ipinagbabawal din po ang anumang karagdagang singil ng walang pahintulot. Ito nga po nag-uugat sa hindi po otorisado o hindi consistent na koleksyon ng additional charges sa mga pasahero ng taxi.
2: Kasunod naman yan, ibinalik din ng LTFRB ang fixed pickup rate sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Para sa mga hatchback o subcompact, nasa 24 pesos ang pickup rate para sa mga nasa 1 kilometro lamang ang layo ng pickup. Dodoble po ito sa 48 pesos para sa 2 kilometro at magiging 72 pesos sa 3 kilometro at 120 piso naman sa 5 kilometro. Para sa sedan, nasa 26 pesos hanggang 130 piso ang singil sa pickup, depende po sa layo. Naglalaro sa 29 hanggang 145 piso ang pickup fare para sa AUV at SUV at 58 hanggang 289 na piso para sa mga premium na sasakyan.
1: Nagbabala po naman ang Sugar Regulatory Administration na tungkol sa lumalalang pagkalat ng mga peste sa mga sugarcane farms sa Negros Occidental. Ayon nga po sa datos nito, nasa 30% ng mga nasa 30% na ng 67,000 hektarya po ng taniman ng sugarcane sa lalawigan ang tinamaan ng red stripe soft scale insect. Patuloy pa rin po itong kumakalat sa ngayon. Kung hindi daw ito makokontrol ay posibleng umabot sa 33,000 hektarya ang maapektuhan at mawala ang 150,000 metriko tonelada ng raw sugar sa produksyon. Sa ngayon po'y naghahanap na ang pamahalaan ng biological control o solusyon na ligtas sa kalikasan para matugunan ang problema, lalo pa 3 buwan na lamang daw ang natitira bago ang inaasahang anihan peste sa mga taniman po ng tubo.
4: Sino to?
2: Sa mga balita naman po.
1: Peste.
2: Sa bata, sa amba. Ah? Oo na, sa tangi.
1: Sa oras na 6:52.
2: Oh, ito. Diretsoin ko na to, partner.
1: Yes, partner.
2: Para hindi tayo mapeste sa umaga. Sa mga balita po sa labas ng bansa. Isa po ang patay matapos atakihin ng Iranian forces ang bansang Iraq sa Kurdistan region nitong Sabado. Kinilala po ang nasawi bilang miyembro ng U.S. military. Ayon sa U.S. Central Command, nangyari po yan matapos bumagsak ang Iranian attack drone kung saan isa rin ang naitalang sugatan. Matatanda ang kabilang ang bansang Iraq sa mga bansa po na may nakaistasyong base militar sa Amerika.
1: Sa kaugnay po namang balita, 2 rin pong Amerikanong sundalo ang patay habang isa ang nawawala Matapos ang hiwalay na seri ng pag-atake ng Iranian forces sa Jordan, ayon sa U.S. Central Command, kapwa dinidepensahan ng mga kalyadong bansa ng Amerika ang base militar kontra pwersa ng Tehran. Kabilang kasi sa pinakawalan po ng Iran ang kaliwat kanang ballistic missiles at drone. Isa ho naman ang naitalang sugatan sa hanay ng U.S. military habang apat na iba pa ang inilikas. Bago yan, nagkaroon po ng sunod-sunod na pag-atake ang ikinasa ng U.S. forces kontra Iran dahilan para mapilayan umano ang kanilang pwersa.
2: Tinapos naman ng Estados Unidos ang ikawalong sunod na serye po ng pambobomba kontra Iran. Ayon sa U.S. Central Command, kabilang sa pinabagsak ng pwersa ng Amerika, ang military coastal surveillance at air defense assets ng Iran ito lamang weekend. Kabilang po sa inasinta ng U.S. service members ang pwersa po ng Iranian forces na umatake sa Jordan. Nag-ugat ang palitan ng pag-atake ng Washington at Tehran kasunod po ng pagtatapos ng tigil putukan ng magkabilang panig.
1: Sa ibang balita po naman, umabot po sa higit na 1,100 ang bilang ng mga namatay simula po ng ipatupad ang tigil putukan sa Gaza Strip. Kabilang po sa pinakabagong inatake ng Israeli forces ang ilang kabahayan sa Deir al-Bala noong Linggo. Bago yan, nagbala din po ang Tel Aviv sa mga maapektuhang residente. Wala po namang inilabas pong pahayag dyan ang mga opisyal ng Israeli forces. Oktubre nung nagdaan taon nang ipatupad ang tigil putukan daw sa pagitan po ng Israeli forces at ang militanteng grupong Hamas.
2: Isa ang patay habang 16 na iba pang sugatan matapos po ang panibagong serye ng pag-atake ng Russian forces kontra Ukraine. Kabilang po sa pinaulanan ng mga Ruso ang Kyiv na itinuturing bilang isa sa pinakamatinding pambobomba simula po nang pumutok ang gera ng magkabilang bansa. Ayon sa ulat, nasa higit 41 magkakaibang klase ng malalakas na missiles ang pinakawalan ng Russian forces. Kabilang po sa napinsala ang maraming residential building at iba pang istruktura. Kinundina ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang panibagong insidente ng pag-atake sa kaniyang bansa. Wala pa namang tugon dyan ang Moscow.
1: Mga kapatid, ganda umaga po naman kay Attorney Gertry Anda ng Palawan Save Palawan Movement. Sila po'y nanonood doon ngayon online sa ating programa dyan sa Palawan. Mabuhay po and keep the flame burning sa inyo pong laban para sa kalikasan. Dyan po naman sa isla ng Palawan, Attorney Gertry Anda. Maganda umaga po.
4: Good morning!
1: Ngayon sa mga fans si Nanay Christy Fermin. Si Nanay Christy, aga-aga naman talaga, Nanay, ha? Narito na ang ating entertainment news.
2: Sa balitang showbiz, proud po ang cast ng hit series na si Gabo dahil sa magandang produksyon nila. Grateful at proud daw ang tropang Gabo na mapasama po sa dekalidad na serye tulad nga ng si Gabo. Pati Kim ni Sue Ramirez, katiting pa lamang ang ipinapalabas na aksyon at drama sa serye. Marami pa raw dapat abangan. Planado at pinag-aralang mabuti daw ang fight scene sa si Gabo. Nagpasalamat din ang cast sa patuloy na sumusubaybay sa serye. Abangan nga pong si Gabo, alas 8 ng gabi sa TV5.
1: Tamang timing po naman daw para kay James Reid ang pagbabalik teleserye niya para po sa Someone Someday. 10 taon din pong nagpahinga sa prime time si James. Alam po naman daw niyang alam daw niyang babalik nga siya sa pag-arte. Pag kaya niya. Ngayon daw po, emotionally prepared na si James po bumalik sa acting.
2: Oo.
1: Nag-focus kasi noon ang aktor sa kanya pong music at pag-manage sa independent label niyang Careless. Makasama niya sa Someone Someday si Catherine Bernardo. Ito yung mapapanood sa TV5 simula po July 27, 8:45 p.m.
2: Naku, partner, last Friday, nagkagulo itong mga tao dito sa TV5 dahil bumisita si James Reid sa Itbulaga. So mga kapatid, July 27 na po, next Monday, Someday. Ito po ang kauna-unahang pagtatambal ni na James Reid at syempre ni Catherine Bernardo. Kung saan kasama din si Maring Dimples
1: morning,
2: Romana.
1: James,
2: Talaga, close kayo ni James Reid.
1: James, yup.
2: Kala ko si Baby James ang tinutukoy mo eh. Si Baby James.
1: James, Baby James.
2: Good morning, Baby James. Sing okay. Baby face naman talaga niya si James Reid. Pero ito, nagbonding po ang celebrity moms na sina Ellen Adarna at Sarah Labatty sa pamamagitan po ng pagpapatato. Sa tattoo session nila, nagpalagay si Ellen ang 2018 at 2024 na tattoo sa likod po ng dalawang tenga nito. Yan ang mga taon na ipinanganak niya sina Elias at Lily. Line art tattoo naman ng bulaklak ang pinalagay ni Sarah sa kaniyang likuran.
1: Ay, Kinurunahan po naman ang mga bagong reyna ng binibining Pilipinas, nakakatawang sa bansa sa mga international pageant. Hiniram po na second runner-up si Tracy May Sunyo ng Bacolod City, habang first runner-up naman si Julian Rain Antonio ng Dumaguete. Si Sasha Julibel Lacuna ng Tarlac ang kinurunahang binibining Pilipinas Globe. Si Gwendolyn Meli Soriano po naman ng Baguio City ang nakakuha ng corona bilang bagong binibining Pilipinas International. Ilan sa mga umupong judges na Senador Risa Ontiveros, Miss Universe 1969 Gloria Diaz at Miss International 2005 Precious Lara Kigawan.
2: Grabe si Madam Gloria, walang kupas, ang ganda pa rin. Samantala, may bagong achievement naman ng international pop sensation na BTS. Most streamed K-pop music video within a single day sa Spotify, ang bago nilang MV na normal na inilabas nga po noong Biyernes. Todo celebrate naman po ang ARMY sa milestone na ito. Very intimate ang atake ng MV na tungkol po sa buhay ng artist out of the spotlight. Parte ang kanyang normal o normal sa bagong album ng BTS na arirang. Hindi pala normal, normal. Eh kasi syempre, Tagalog yung binabasa natin. Yung pala, normal. Normal ang title, partner. Okay. O sige.
1: Okay. Oh, bueno, mga kapatid, abay mag-aalas 7 na ga-eh. So, time to say goodbye sa ating mga viewers dyan po naman sa TV5 at sa RPTV. Sabi nung atin nagkakaroon ng sign language, babay na.
2: Babay na. Pero sa inyo, Monday, ma'am. Sa Monday, don't forget, mas maaga po ang balitaan natin, ha? 6:15 po ang simula na ng pagbabalita natin dito, yes, sa True FM. Kumbaga, right, pagkatas sa mga awitin natin, diretso agad, balita na tayo.
1: Yes, ma'am.
2: Hindi ka na mag... Sa ambirahin mo, medyo mumove natin ng konti. O slight birahin lang. Okay, sige. Pero sa mga kapatid po natin, dito sa TV5, ang oras muna na eksakto alas 7 ng umaga, hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactistrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, selected mercury drug stores, meron din po sa TikTok, sa Shopee, at pwede rin po dito sa number na ito, 0931-033-2871. Available na po ang trial pack ng Ulta Bio. Tita Beauty, Beauty C, nagtatanong siya, anak, ba't ang fresh mo? Nanay Christy, ito na po yon. Ulta Bio po ang sagot. So, paano mga kapatid? Ikaw parang ayaw mo talaga akong fresh eh.
1: Tuloy mo na.
2: Oo, naririnig niyo po sa background ang Baby Dolls. Mamaya pong ating performance sa Signal TV na po yan. Napapanood din kami sa 1PH Channel 1.
1: Fresh mo?
2: Oh, ayaw mo pumayag. Ano Kuya Aaron? Agree ka ba? Agree daw si Kuya Aaron. Pero ito, sa mga kapatid po natin dito sa TV5, sa Signal TV Channel 1 and 1PH, napapanood niyo rin po kami ni Manong Ted. Pwedeng-pwede niyo rin po kaming pakinggan Mondays to Fridays. 4 na oras po tayong magkasama, 6 to 10 in the morning sa 105.9 True FM. Sa radyo po yan, sa Metro at Mega Manila, at sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. So paano mga kapatid sa GMK? See you all tomorrow!
1: Ngayon, sa ating Sports 5, Manong Toots, Happy Monday! JB Garganera, good morning! Nakalusot nga po ang TNT Tropang 5G kontra sa guest team ng Macau Giant Pandas sa simula po ng kampanya sa PBA Governor's Cup. Lumamang po na hanggang 18 puntos ang TNT bago humabol sa fourth quarter ang Macau. Pero kumapit sa bentahe ang tropa hanggang sa huli. Final score 106-103. Nagtala po ng 23 puntos sina Import Darius Days at Ray ng Batak off the bench. Sapat na yan para po makontra ang 36 na puntos at 10 rebounds ni Devondre Perry para po sa Giant Pandas. Wala pa rin pong panalo ang Macau sa kanilang 4 na laro.
2: Samantala, dikit din po ang panalo ng Phoenix Fuel Masters kontra sa Barangay Ginebra San Miguel sa isa pang laro. Natiis po nila ang late comeback ng Ginebra para makuha ang 81-78 na panalo. Bago po ito, umabot sa 19 ang abante ng Phoenix sa laro. Nagtala po ng 23 puntos, 11 rebounds at 5 steals si Import Robert Johnson. Para sa locals ng Fuel Masters, nanguna rin po si Richie Rivero na may 16 points. Sa poder ng Ginebra, nagpakawala po ng 42 puntos si Import Riley Grigsby, pero hindi sapat ito. Wala siyang ibang kakampi na nakaabot po sa 10 puntos. Si Grigsby ang kinuhang kapalit ni Justin Brownlee na nagpapagaling po ngayon sa kanyang injury. Malinis pa rin ang record ng Phoenix na mayroong 3-0 win-loss record.
1: Wagi po naman ng silver si Pinoy Paul Volter EJ Obiena sa isang patimpalak sa Madrid, Spanya. Nagtala po ng bagong season high na 5.85 meters si Obiena para po marating ang podium sa Meeting Madrid 2026. Kampiyon sa torneo ang pambato po ng Germany na si Bo Kanda matapos magtala po ng 5.90 meters. Bronze naman si Pedro Buaro ng Portugal. Kasalukuyang pong world number 14 si Obiena.
2: Samantala, kinilala si Pinay tennis star Alex Ayala bilang star of the swing ng Women's Tennis Association. Kasunod po ito ng magandang performance ng Pinay sa 2026 grass court season. Nakakuha po ng 89% ng mga boto si Alex. Pangalawa naman po sa botohan ng Wimbledon champion na si Linda Noskova. Nitong Hunyo, nakuha po ni Alex Ayala ang ikalawang WTA 125 title matapos magkampiyon sa Birmingham Open. Sinundan niya ito ng makasaysayang performance sa Wimbledon kung saan siyang naging kauna-unahang Pinay na nakapasok sa round of 16. Kabilang po sa mga tinalo niya sa kampanyang yan ang defending champion na si Iga Swiatek.
1: Samantala po naman mga kapatid, nagtapos po sa ikalimang pwesto ang Alas Pilipinas Men sa Southeast Asian V-Cup sa Candon City, Ilocos Sur. Nilampaso nila ang Myanmar sa 5th place 25-21, 28-26 and 25-22. Top scorer po si Louis Ramirez para po sa Alas matapos nga ang 14 puntos. Ito nag-iisang panalo po ng bansa sa naturang torneo. Sa Jakarta, Indonesia po gaganapin ang Leg 2 ng CV Cup mula July 22 hanggang 26 in Myanmar. SM. Ngayon lang yata so nagsisimula sila ng kanilang volleyball doon. Anyway, better luck next time di gana po.
2: Ganon.
1: Alright, samantala po naman. Ang lalakas kasi ng kalaban dito, girl. Indonesia, Thailand.
2: Ay, oo naman.
1: Ang lalakas po. Anyway, maganda rin po itong challenge po para po sa ating improvement sa larangan po ng volleyball. Ngayon, improvement po naman sa acting.
4: Sino to?
1: Oo, si Direk Joey kanina. Pareho kaming nag-uusap tungkol sa ating mga kasukasuan. Ganun talaga. Kaya nga sabi ko, sa lahat din po sa atin, ha, sa mga nagkakaedad na yan, si Ma'am Beauty C. Yun. Of course, si Mama Del Macarandang. Kumusta ka na, Mama Del? Ha? At kay Ninang Tina Monzon Palma at kay Ate Dina Aquino. Good morning! Yun ho bang minsan ay gusto mong gumalaw-galaw? Gusto mong mag-walking-walking? Gusto mong mag-exercise pero hindi ka makagalaw? Sandali lang. Baka naman po yan, nag-OOA ka na. Ibig sabihin, meron ka ng osteoarthritis. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa kasi nga ngayon, ulitin ko ha, meron ng OsteoGuard. OsteoGuard, yes, OsteoGuard. Ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na talaga magpapaka-OA pa. Yes, OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili po ito sa Mercury Drug, Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. OsteoGuard, itong aking iniinom mismo araw-araw para tayo kahit papaano ay nakapagbubuhat-buhat pa. O di ba? Si Chacha nga kayang-kaya kong buhatin.
2: Yan. Pakita mo naman sa kanila ang sample mamaya.
1: Oo.
2: Sure ka na?
1: Ah.
2: Oo. Oo, dati kayang-kaya mo ko. Di ba?
1: Oo.
2: Naalala mo yung sinampa mo ko dun sa...
1: Yes, oo.
2: Nung nag-ano tayo? Nag-beach tayo? Nag-jet ski tayo?
1: Oo. Sinampa kasi bumuwal ang jet ski. Tumaob ang jet ski.
2: Tumaob yung Aaron.
1: Mas mabig ka kasi.
2: Pakita mo nga sa kanila yung picture natin dyan. Akala ni Kuya Aaron, joke. Totoo nga, kaya akong buhatin ito dati.
1: Kasi
2: ginawang kabayo yung jet ski.
1: Kasi nga, mas mabigat ko sa jet ski.
2: Kaya niya yung isang kamay lang, ha?
1: Nakakita ka na ba ng... Direk, nakakita ka na ba ng jet ski na flat?
2: Wala namang gulong yun, eh. Niloloko mo na naman yung jet ski. Oh. Ngayon, partner, mas di ka na mahihirapan.
1: Hindi nga, yung jet ski, mga kapatid, kalahati po yung tubig, yung dagat, eh. Overloaded.
2: Hindi. Nung pagbalik namin ng jet ski, ayaw na gumana nung susunod. Hindi na masakit.
1: OsteoGuard, salamat ng marami kay Boss Herman Panghulan at
2: thank
1: Jason
2: you.
1: Panghulan at ang ating mga kabrum-brum. Good morning. Abangan po sa aming pagbabalik. SM. Ikalawang bugso ng mga tampok na balita sa
2: News 5 True
5: FM. Get ready for a Wild West adventure. Play Wild
6: It's Plus 3 for free. Load for as low as Signal Load 100 and enjoy 3 more days free. That's 33 days of entertainment. Stay entertained for longer. Upload now!
4: Happy
5: Playtime Entertainment

0: flavored snack by Regent.
1: Session resume, Majority Leader.
0: Aha, mga kapatid. Paano kaya ire, no? Mamaya yung mga eksena dyan sa impeachment trial. Tapos na po yung paghahayag na magkabilang panig sa kanila pong katwiran, bakit dapat buksan at bakit po naman hindi dapat buksan. So mamaya daw po, mayroong kaukulang mga pagtatanong ang ating mga senator judges at bibigyan daw ho ng tigda 2 minuto yung pong aking pakakatanda para po sa kanila pong mga katanungan. At sana nga po, lahat sila ay nakatuon po lamang sa issue na pinag-uusapan at hand. And of course, no, yung mga kung ano-anong mga objections at yung mga kung ano manifestation po malimitahan nang sa ganun po hindi po. Tayo na naman magsayang ng napakahabang oras at mapunta po tayo sa kung ano-anong mga usapin na wala namang kinalaman sa impeachment. Sana nga po. Sana po. Yan po ay ating pong panalangin na mangyari nga po sana. Alright, so mga kapatid, 10 minutes after 7 o'clock in the morning. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Amoy pa lang, quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainom po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape mangosteen, sarap. Mga kapatid, tag-ulan po, kaya uso na naman ang sakit. Dapat mag-ingat tayo. Pagbibili po ng gamot, dun tayo sa subok na mapagkakatiwalaan at abot kaya. Piliin po ang gamot na quality ang pagkakagawa. Kapag sobrang mura, mag-ingat din po at magduda dahil baka hindi naman epektibo at safe. Sa panahong malaki ang gastusin, ang paalala po ng Unilab, maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Napapanahon na mga paalala po sa atin lagi ng Unilab, ang ating pong kapartner, ang ating trusted partner pagdating po sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Salamat na marami, Unilab. Thank you! Bueno mga kapatid, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayang kanina.
2: Senator Ping Lacson pumalag kay Senator Alan Peter Cayetano. Lacson, naghahanda na daw ng mga testigo at ilalagay si Cayetano sa nararapat na kalagyan nito sa kulungan daw.
0: Senador Cayetano, nagpakawala na naman ng mga panibagong banat at insulto laban kay NBI Director Melvin Matibag.
2: Ghost Flood Control Projects sa Taguig iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee.
0: Mabigat po't malaki-laki at masakit na patong sa presyo ng produktong petrolyo, particular po sa diesel, nagbabadya pong ipatupad bukas.
2: Samantala, dating player po ng Gilas Youth na si JV Galiego patay matapos pong madisgrasya sa NLEX sa Bulacan.
0: At sa ating Sports 5, unang sabak ng TNT Tropang 5G sa PBA Governor's Cup na uwi sa panalo. Macau Giant Pandas tinalo po ng TNT.
2: Sa balitang entertainment, sa kabila po ng mga diskurso online, cast ng action series na si Gabo. Proud na proud sa production value ng serye. Ito totoo naman, partner. In all fairness to Coco Martin, ano, talagang hindi lang siya nagpo-produce ng basta-basta lang. Mm-hmm. Yung kanyang pagkasinsin at craft sa trabaho, panoorin niyo po si Gabo araw-araw sa TV5.
0: Mm-hmm. O sige, panoorin niyo po yan gabi-gabi sa TV5. Samantala po naman, narito ay kalawang bugso ng ating mga tampok na balita sa News 5.
2: Sa mga balitang pambansa, naniniwala po si dating Senate President Coco Pimentel na dapat mapayagan ng impeachment court ang hiling po ng prosecution na maipasabina ang bank tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon po sa dating senador, makatuwiran ang pagpapasabina

0: sa nasabing mga dokumento mula noong 2007 para makita kung totoong may nakaw na yaman o wala ang bise. Ang giit pa po ng dating senador, dapat maging liberal ang impeachment court sa pagtanggap ng mga ebidensya, lalo na kung malinaw na may kinalaman ito sa isyung dinidinig.
1: Dapat yung ebidensya, payagan nilang nasa harap nila, kasi otherwise, para silang na disable sila, hindi yung buong katotohanan ang nasa harap nila. Kaya ka nga nasa korte, para malaman ng korte yung katotohanan, hindi dapat ma-deny ang access ng Senate Impeachment Court request na dokumento.
0: Yan nga po ang tining ni dating Senate President Coco Pimentel. Samantala, sisilipin na rin po ng ombudsman ang ginawang investigasyon noon sa 2019 SEA Games hosting ng Pilipinas. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, titignan nila ang mga posibleng paglabag sa batas nang mangyari ito. Bagamat naunang nabasura ang reklamo noong taong 2021, iginiit po ng ombudsman na hindi raw maituturing na double jeopardy ang kanilang gagawin. Kaya naman pinakukuha na raw ni Remulla ang file para muli nila itong mapag-aralan. Sa iba pang balita, binaplansya na po ang seguridad para sa ikalimang State of the Nation address o SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mangyayari po sa Batasang Pambansa sa July 27. Mahigit 20,000 pulis ang ipakakalat sa Metro Manila para matiyak ang kaayusan. Sa gitna po yan ang inaasahang kilos protesta ng iba't ibang grupo. Bukod sa Metro Manila, inaasahan din po ang kilos protesta sa Pampanga, Cebu City at Western Visayas. Kabilang po sa mga makikiisa dyan, ang grupong bayan na ipoprotesta ang anilay matinding korupsyon at problema sa ekonomiya ng bansa. Sa ngayon, wala rin na itatalang posibleng banta sa mismong araw po ng SONA, ayon po yan sa Philippine National Police o PNP. Oras muna mga kapatid, 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper, ang lampain ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing. Sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Mga kapatid, pwede po kayong bumisita sa Facebook page ng Twins Lampain. It's Twins Lampain Baby Diaper. Available din po sila sa Shopee at sa Lazada. Magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa News 5 ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Laging true sa'yo, kapatid.
3: Huwag tayo'y may sakit.
4: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.

0: Medyo maganda po ako eh.
1: Ay, ganun po. Eh di, thank you po.
0: Good morning po. Mukha lang din po akong artistahin
1: po. Good morning po sa lahat ng mga artistahin. At sabi, magaganda daw po sabi ng inyong mga nanay. Ang oras muna natin, 19 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras na yan. Hatid po sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon at maluwang po ang space. Pwedeng isama ang buong barangay, pwedeng magdala ng kotse, pwedeng magdala ng motorsiklo. Kasyang-kasya po sa Fast Cat. Dahil sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Sa mga magbubuk po ng tickets, tumingin po kayo sa inyong screen. Mapa-online man yan o sa telebisyon, meron tayong promo code sa mga pasahero. O kaya po yung mga magbubuk ng rolling cargo, ang laki po ng discount ha, up to 10% para po sa mga ibubuk nyong ticket. So scan nyo lang po yung QR code at gamitin yung passenger at rolling cargo promo code na nasa inyong screen. Dahil sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. Balita po sa Metro Manila, nagkaroon ng kilos protesta ang United People's Initiative o UPI sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Kabilang po sa mga nanguna sa protesta, sina retired General Romeo Pokis at retired Colonel Jonathan Galang. Nangalampag po sila kaugnay sa investigasyon ng flood control scandal. Samantala, dismayado daw po ang grupo sa kakulangan ng aksyon ng Administrasyong Marcos Jr. sa flood control scandal. Plano daw nilang gawing kada linggo ang pagtitipon hanggat hindi pa napapanagot ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Umaasa daw po ang grupo na matalakay uli ang issue sa nalalapit na sona ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sugatan naman po ang rider at kanyang angkas matapos pong sumalpok sa ambulansya sa EDSA. Sa kuha po ng CCTV, kitang pinapatawid o papatawid po ang ambulansya sa intersection ng sumalpok nga po ang motorsiklo, aray ko. Sa lakas nga po ng impact, wasak ang harapang bahagi ng motor. Tumilapon din po ang angkas. Ligtas naman po ang mga sakay ng ambulansya kabilang ang pasyente. Sa investigasyon, hindi daw nakita ng motorsiklo ang pagpara sa kanya ng enforcer para huminto. Nagkaroon naman po ng aregluhan ang dalawang panig. Mabuti na lang maayos po yung ano, yung driver ano, pati yung pasahero niya. Lakas po nung pagkakabangga. Sa iba pang balita mga kapatid, hindi naman po bababa sa 11 pong sugatan. Matapos sumalpok ang isang pampasaherong jeep sa street light, diyan naman po yan sa Las Piñas. Naku po, may naipit na rider sa poste. Paparada lang daw sana sa isang motor shop ang motorsiklo nang salpukin ng jeep. Dinala na po sa ospital ang chopper na hinihinalang inatake po sa puso. Patuloy naman po ang investigasyon sa nasabing aksidente. Sa mga balita naman po sa lalawigan, nalunod ang 15 anyo sa dalagita sa Romaragas ang tubig, dyan po yan sa Zamboanga City. Sa investigasyon, kasama ng biktima, ang 8 pang kaibigan na naliligo po sa ilog nang biglang rumagasa ang tubig dahil sa malakas na ulan sa bundok. Inanod ang biktima. Sumampa naman sa puno ng akasya ang mga kasama niya para makaligtas. Tumagal din po ng halos isang oras bago nahanap ang bangkay ng dalagita. Nasunog pong isang yate sa gitna ng dagat na sakop ng San Fernando, Romblon. Nabalot ng maitim at makapal na usok ang nasunog na sasakyang pandagat. Agad namang rumesponde ang Philippine Coast Guard o PCG. Nasagip ang 4 na tripulante ng yate. Galing po ng Subic ang MY Jason at papunta sanang Consolacion, Cebu nang bigla umano itong lumiyab. Nakatakda na pong alisin sa dagat ang yate. Sa Lucena naman sa Quezon, Calabozo po ang notorious na akyat bahay. Nasamsam po mula sa suspect ang iba't ibang baril na tinangay niya sa bahay po ng isang retired general. Natangay din po ang pera at ilang alahas. Sa backtracking ng mga otoridad, napansin nilang isang sasakyan na paikot-ikot sa bahay ng biktima nang mangyari nga pong insidente. Sakto namang natsyempohan ulit ang sasakyan na agad namang sinundan. Doon po naaresto ang suspect. May 15 record daw ang suspect ng pagnanakaw sa iba't ibang bahagi ng Calabarzon. Sinampahan na po ito ng patong-patong na reklamo. Oras muna mga kapatid, 23 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan? Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex, ang pampalakas na pampaganda pa na health drink. Gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ulta Flex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, maging sa ultabio.shop. Meron din po sa TikTok mga kapatid ha. At sa number na ito, subukan nyo na po ang Ulta Flex at 0931-033-2871. Available din po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Kasi nga habang tayo po'y nagkakaedad, nababawasan ang collagen sa ating katawan. At collagen po ang dahilan para tayo ay maging young-looking pa rin kahit na meron ng edad. So once again mga kapatid, subukan nyo po Ultaflex at Ultabio now na. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, pinaplansya pa raw ng Department of Trade and Industry o DTI ang ilang issue pong pang-agrikultura sa isinusulong nitong Free Trade Agreement o FTA. Sabi po ni Trade Secretary Cristina Roque, mayroon na silang kompromisong nakalatag at nakikipag-ugnayan ng DTI kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kaugnay po nito. Pero inurong na ang completion date ng negosasyon para po sa FTA kasama ang European Union na una pong itinakdang matapos sana ngayong buwan. Target pong maisapinal ang dalawang kasunduan ngayong taon. Tiniyak naman po ng DTI na walang nakaambang taas presyo sa bilihin. Sa kabila po yan ang nagbabadyang pagsipa muli ng presyo ng produktong petrolyo. Nang tanungin si Trade Secretary Cristina Roque tungkol sa potensyal nitong epekto, sinabi niyang wala pa namang manufacturer na nagpepetisyon para sa taas presyo. Hindi pa rin daw nakikipagpulong ang ahensya sa mga manufacturer. Maaalalang pumayag po mga kumpanya na huwag munang magtaas ng presyo ng kanilang produkto noong unang pumutok ang gera. Plano naman po ng isang Japanese company na maglunsad ng climate smart rice farming sa Isabela. Posibleng magkaroon po ng long-term partnership ang climate technology firm na Cretura Company at ang lokal na pamahalaan ng Isabela ukol dito. Layo ng climate smart rice farming na mapababa ang paggamit ng tubig at ang methane emissions ng 30%. Inaasahang makatutulong din po ito sa pagpapababa ng gastusin sa produksyon at maging sa pag-generate ng carbon credits. Ayon po sa kumpanya, nasa 16,000 mga magbubukid ang makikinabang kung matutuloy ang 10-taong partnership. Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 7:26, ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang website po ng Mayette de la Rosa ay www.mayettedelarosa.com. Bisitahin niyo po ang kanilang website para makita mga nagagandahang gold at diamonds ng Mayette de la Rosa. Open din po sila for franchise ha, mga kapatid, at araw-araw po may live selling ng alahas sa kanilang Facebook page na Mayette de la Rosa. Good morning, Ma'am Mayette and Sir Richard de la Rosa. Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, umabot sa 6 ang kumpirmadong nasawi. Kasunod po ng malakas na magnitude 5.1 na lindol, dyan po yan sa Peru. Ayon sa Peruvian authorities, naitala po ang pinakamalakas na lindol sa lalawigan po ng Junin. Patuloy namang nagpapagaling ang nasa 21 sugatang biktima. Inaalam pa rin ang mga otoridad ang lawak ng pinsalang iniwan ng mapaminsalang lindol. Sa Chile, nasagip po ang isang motorista matapos matrap sa rumaragasang ilog. Sa ilang kuha po, kita ang mabilis na pagresponde ng Chilean authorities sa bayan po yan ng Santiago. Nag-ugat yan. Kasunod ang nararanasang severe frontal system o dalang ulan sa apektadong syudad. Ayon po sa mga otoridad, aabot sa higit sa 11,000 individual ang apektadong dulot ng kalamidad. Nagdeklara na po ng preventive state of emergency ang Peruvian authorities sa 10 rehiyon. Umabot naman po sa 16,000 ektarya ang nawasa kasunod po ng pananalasa ng wildfire sa maraming lugar sa bansang Espanya. Sa drone shot, kita po ang lawak na natustang mga gubat kabilang na po dyan ang lalawigan sa Zaragoza. Ayon po sa Spanish authorities, simula Miyerkules, puspusan na ang ginagawang pagkontrol sa nasabing wildfire. Eto na muli ang Sports 5. Matapos nga pong higit isa't kalahating dekada, kampiyon muli ang Spain sa FIFA World Cup matapos pong ilaglag ang defending champion Argentina. Naipasok ni Ferran Torres ang kanyang unang goal sa torneo sa 106 minute ng laro. May dalawang chance ang makatablang Argentina pero hindi pumasok, kaya ang final score 1-0. Ito po ang ikalawang titulo ng Spain sa World Cup, follow-up po yan sa kanilang kampiyonato noong taong 2010. Nanalo naman po ang England kontra France, third place match 6-4. Samantala, magpapatuloy po ang professional career ni Chacha Santiago aka Sachi Minoa sa Amerika. Formal na pong pinakilala ni Santiago bilang pinakabagong miyembro ng San Francisco Signal. Expansion team ang koponan sa League 1 Volleyball. Bago po ito, naglaro muna sa Japan na SV League si Santiago, kung saan siya nanalo ng titulo at ng Best Middle Blocker Award. Unang sinabi ni Jaja ang tungkol sa paglalaro sa Amerika noong nakaraang buwan. Dinomina ni Pinoy boxer Charlie Suarez ang Amerikanong si Manuel Avila para po sa WBO International Super Featherweight title. Tinamaan po ng matinding right straight si Avila na nagpaluhod po sa kanya. Sinubukan niyang tumayo pero nanginig ang mga tuhod dahilan nga para itigil agad ang laban sa natitirang 29 seconds ng first round. Wala pa rin namang talo sa 19 na laban si Suarez. Kabilang dito ang 11 knockouts. At good morning, Nanay Christy Vermin! Magandang umaga po sa inyo. Happy Monday! Ito na ang ating balitang entertainment! Good morning! Naku, mangiyak-ngiyak na inanunsyo nga po ni Yassi Pressman. Congrats, Yassi! Na-engage na po siya kay Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villafuerte. Ganarn! Ibinahagi ni Luigi ang photos at videos mula po sa proposal niya kay Yassi. At intimate at romantic ang setup habang nasa bakasyon po sila sa ibang bansa. Aba, okay ah. Pwede pala yun. Nakaw po ba ito ngayon? Oo, no, may posisyon. Gano'ng katagal sila doon? Okay lang ba yun? Hindi, for a public official to be on leave that long? Eh, pwede siguro eh, nandun nga eh. Agad namang binahapon ng pagbati ang post ng mag-fiancé. Ko talaga, Chacha, kung batiin mo na lang ng congratulations. Congratulations, Yassi! Ay, si Yassi, personal nating kilala yan. Yassi, sana ay maging masaya ka. Stay happy and stay in love, ano? Sa iba pang balita, mga kapatid! Inilabas na pong bagong single ni SB19 Pablo na Usad na una niyang pinarinig sa kanyang solo musical showcase. Intimate at punong-puno ng puso ang showcase ni Pablo na The Middle, a prelude show sa Quezon City. Tampok po dito ang kanyang solo songs tulad ng Tambol, Puyat, The Drowning in Water. Personal ang hugot ni Pablo sa kanyang mga awitin. Sa katunayan, hinango ang titulo ng showcase sa kanyang pagiging middle child. Highlight po ng showcase ang bago niyang single na Usad. Ang R&B / gospel anthem ay tungkol po sa muling pagbangon, pag-asa at pag-usad sa buhay. Base po yan sa sarili mong direksyon. Suportado ang solo stage ni Pablo ng kanyang mga kasamahan sa SB19. Pati na rin po ang handle nila na P-pop girl group na Sonera. Mapapakinggan na po ang solo single ni Pablo sa iba't ibang streaming platforms. Wagi naman ang Pinoy actor na si Paolo Avellino bilang Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards. Nakuha ito ni Paolo matapos ang fan-based voting system kung saan po siya nanguna sa tally. Kasama niya sa mga nominado ang ilang bigating artist katulad po niya Kim Chu at Ann Curtis. Hindi pa rin makapaniwala si Paolo sa pagkilalang natanggap. Nagpasalamat naman po siya sa kanyang fans na bumuo at sumuporta sa kanya. Bukod po sa pagiging blessed and thankful sa recognition, pinasasalamatan din ni Paolo ang blessing sa bagong bukas niyang business na isang playground area sa Imus, Cavite. Uy, congrats Paolo! Lakas niyan sa mga bata kasi wala tayong playground dito, eh, no? Kaya yung mga indoor na lang talaga pag nagpunta kayo during weekends, puno ng tao. Hangad po niyang ma-enjoy ng mga batang physical game and interaction with playmates. Official na tatanggapin ni Paolo ang Outstanding Asian Star Awards sa Seoul, South Korea sa October 8. Mga kapatid, sa oras nga po na 7:34, ang tamang oras muna, hatid po yan sa ating lahat pa rin ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen para po kayo mapunta sa website ng Mayet de la Rosa. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.com, para makita mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayet de la Rosa. May live selling din po sa Facebook nila araw-araw, mga kapatid. At open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Good morning sa ating mga kapatid na nakatutok po dito sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Tayo po'y napapakinggan din sa Davao sa 106.7 True FM. Sa Cebu at sa Bohol sa 101.9 True FM. Maging sa CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. Sa Ormoc sa Leyte sa 99.9 FM Dream Radio. At sa mga taga-Tacloban, mapapakinggan po tayo sa B107.9 FM Caboses Radio. Napapanood din po tayo sa Signal TV Channel 1 on 1PH. At sa ngalan po ng ating mga kasamahan dito sa trabaho, na handang-handa na mulit sa pagtatrabaho ng isang linggo.
2: Thank you, sir. Thank you so much.
1: Dito po yan sa News 5, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direk Joey Perez, Aaron Tolentino, Julio Rich Cazenas, Jeffrey Batlangaw, Randall Rito Malta, Jess Nagutulba, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra, at sa ating Executive Producer na si Andrew Single Yusinko.
3: Approved!
1: Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha, mga kapatid. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
4: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46th Catholic Mass Media Award. You ain't nothing but a hound dog.
5: Sa ating mga mahal na mahal na mga motorista ngayon na mahal na mahal ang diesel.
6: Nakakaiyak, baby. Kung magre-regalo ka sa akin, pwede voucher na lang sa gas station.
5: Regalo ulit ka ng gas station.
6: Ayan ang gusto ko sa'yo. Oo.
5: Diba? Kapag tayo na-delivera ng maleta.
6: Yun lang, wala kasi. Mukhang malabo yan,
5: ah. Opo, sa mga motorista, good morning po sa inyong lahat, ha. Kay John Fernandez ng Mitsubishi Motors. Good morning, John!
6: Good morning!
5: Kay Papa John at maging kay sa mga kawani po naman ng Toyota Otis. Good morning! At maging sa Toyota Marilao. Ganda umaga po sa inyong lahat. Good morning!
6: Oh.
5: Kay Winston King, maganda umaga rin, ha? Diyan sa dati Katz Motors, ngayon ay Inscape na ang tawag.
6: Ay, ito yung nandito sa EDSA. Binagong pangalan.
5: Binago rin, pati nga may ari, bago na eh. Pati ang service, bago na rin. Good morning sa inyong lahat. Sa ating po mga ka-vroom-vroom, maganda umaga kay Engineer Alvin. Good morning, Alvin.
7: Good morning.
5: At sa iyong tropa, okay ba tayo dyan? Oh, naging performative? Iba yun, ha?
8: Sino to?
5: Iba yung performative sa gobyerno.
8: Aray?
5: Iba ho itong sinasabi natin po na hindi pagsasayang sa biyaya ng buhay para po sa ating corresponding performance. O, diba? Hindi sinasabihan ng ganire. Hoy, lalaki, kumusta ka naman? Bigo ka na naman ba? Isang dali lang. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Eh di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
6: Vroom vroom, mapapa! Bravo! Katalagya!
5: Iyon o, kailangan na kailangan to ni Junpe. Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Attorney Chod, good morning sa iyo!
6: Morning, attorney!
5: How are you doing, attorney? Ikaw ba'y back to work na?
6: Tapos na bang iyong quarantine?
5: Mga kapatid, 7:39 ang ating oras. Abangan po sa aming pagbabalik ang ating po na Daily Brand and ang ating mga importante mga isyong pambayan na ating pong ipapaliwanag na sa ganun. Ito po inyong maunawaan ng lubos at kayo mismo ang siyang humusga.
4: True FM. Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of...
2: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
3: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
7: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
8: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
9: You have to build your character.
10: Yeah.
9: Ito masabi ko.
11: Your surname is Ayala.
7: Yes.
11: And you work for Ayala.
7: Yes.
11: Are you related with the Ayalas?
7: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
6: FM, habang tayo nag-aabang kay Pastor Jeff Elis Cudillas, mm-hmm. Partner, mag-hello muna ako sa mga kanina pa nakatutok sa atin.
12: Yes.
6: Baka sabihin nila, nakakalimutan na natin sila eh. Daming nanonood sa atin, no? At nakikinig. Good morning kay Roger. Magandang umaga po sa inyo. Si Watchman. Also, itong si L Tags. Magandang umaga din sa'yo. Leonardo. La Rosa, good morning po. Peng Dimazana, maging kay Cirilla Andres. Sabi niya dito, maayong buntag, DJ Chacha at Manong Ted. Emoji Lini, good morning to you. Si ML Juanico, magandang umaga din po sa inyo. Puntahan din natin yung Facebook page po ng 105.9 True FM kung saan live din po tayo na napapanood. Bati-bati tayo ng good morning. Dito nga po sa mga nakatutok sa atin sa Facebook, si Joaquin Puga ng Antipolo. Si Filomena Permejo, magandang umaga po sa inyo. Danis o Danny Lorilia Julian. Watching naman all the way from Australia, si Barry Balagot. Maging from Western Visayas. Diyan po yan sa Roja City sa Capiz. Si Tatay Nel Libiano. Gina Silva, good morning to you. At si Judith Sinday, maging kay Christy Ablites. Magandang morning. At last time nakita ko, you know, sumali sa atin sa What's On Your Mind dati, ang masipag na taho vendor.
5: Saan? Sa Bulacan?
6: Oo. Kala mo naman, from Pampanga, pupunta yan ng Bulacan para magtinda ng taho. Sabi niya, dinagdaga na niya yung kanyang paninda. Nagtitinda na rin siya ng mga gulay na tinatanim niya doon sa gilid ng bahay para makadagdag sa dami ng gastusin ngayon.
5: So araw-araw siya nanonood, nakikinig pa rin sa
6: araw-araw
5: atin sa radio?
6: Araw-araw yung kanyang gamit na sasakyan pang ikot, parang motorsiklo. Tapos nilagyan niya ng lalagyan, may sidecar. May radyo yun. So habang nag-iikot siya, nagtitinda, nakikinig siya sa atin. Everyday yan.
5: Kailangan niya ba ng dagdag na puhunan?
6: Naku, Kuya Henry Manuel, kailangan mo ba daw ng dagdag puhunan? Magparamdam ka sa amin.
5: Ikaw pa, Chacha.
6: Naku, alam mo naman, madali tayong kausap. Alam mo ano sabi niya sa akin?
5: Ba't nag-iibang hinga mo pag...
6: Hey, alam mo naman eh. Talagang umaabot hanggang dito, no? Hanggang talaga sa baba, napapaano ka.
5: Kailangan niya ng puhunan?
6: Kapag kailangan ng puhunan ni Tatay Henry Manuel, magsabi ka sa amin.
5: Talagay ko naman siguro baka nahihiya o ano man.
6: Ayun na eh.
5: Schedule mo, tawagan natin.
6: Yun ang nakakatuwa sa kanya.
5: Padala ka lang ng video ng iyong paglalako.
6: And can we just say na ito si Kuya Henry, even if walang tulong, talaga nakikinig siya eh. Mm-hmm. Kasi nga siya daw ay natututo dito sa mga diskusyon. So lumapit siya sa akin para lang sabihin ko sa iyo na ikumusta mo ako kay Manong Ted. Yun ang sabi niya.
5: Padala ka ng video nga ng iyong hanap buhay at pagpapagal pagkatapos tatawagan ka namin. Hindi kami nangangako ng kung anuman, pero gusto lang ho namin makita ang iyong pagpapagal. Naalala ko meron siyang anak na kinakailangan na ng gabay, right? If I recall. O sige, ano pangalan niya ulit?
6: Si Tatay Henry Manuel.
5: Okay, Tatay Henry, mabuhay ka. And mamaya din pong ating pong magandang follow-up yung taga Negros Occidental na ating winner noong July 6, si Nanay Felicitas Abugan na nabigyan po ng 4,000 pesos. Sige, mamaya din po ito ha. At tignan din natin kapag nakita ho natin ng kanila pong video at mga patunay, usually po kami natawag muli po sa kanila. So, thank you very much. Ngayon, reading na ang ating pong The Daily Brand para magandang ating simulain ngayon pong na naman Lunes, back to work and back to reality.
4: FM, The Daily Brand Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
5: Monday morning, Brad Jeff, mabuhay ka.
10: Good morning, Ted. At siya, Monday na Monday. Magandang gising na ating mga kababayan. Maganda po ang sikat ng araw. Good morning.
5: Okay, so Brad, go ahead para ka makahabol sa iyong pagkukula.
10: Alam niyo po, maganda po yung tema natin ngayon, mga mirakulo ni Jesus, pagpatuloy lang natin. May mga tao po ba tayo na pagtingin natin, alam niyo po, yung na-judge na natin, wala nang pag-asa yan. Yung tito ko na yan, tagal na niyang lasenggo, addict, ganyan. Parang wala na, sobrang lalim ng bisyo, sobrang gulo ng buhay. Wala nang pag-asa yung marriage na yan, ang dami niyang nasaktan. Sobrang layo na niya kay Lord. Pero alam niyo po, sa Mark chapter 5, may isang lalaking halos tinakwil na ng buong pamilya, buong lipunan actually. Inano na siya, pinatira na lang siya sa simenteryo kung modern day, nasa tombs po siya dahil sobrang siyang demon possessed. Siya po isang violenting tao, isolated, maraming masasamang espiritu nakatira sa kanya, ang pangalan nga Legion, at siya po'y tinatanikala na. At sa sobrang lakas ng masamang espiritu, nasisira po niya yung kadenang bakal. Pag tinignan niyo to, in other words, yung tao na to wala na, tinakwil na, hinihintay na lang mamatay. Kaya siguro itinira na lang sa simenteryo. The society has already given up on him, pero si Jesus, hindi. Tinawid ni Jesus yung dagat, yung tinatawag na Gennesaret o Sea of Galilee, para lang po makarating sa lugar niya. Nag-iisa lang siyang sinadya. Binagyo pa yung bangka ni Jesus sa gitna ng biyahe na to. So habang ibang tao'y lumalayo sa kanya, si Jesus lumapit. Habang ibang tao'y tinakwil na siya, si Jesus gusto siyang pagalingin. At sa isang command lang, pagharap nila ni Jesus, nagkaroon sila ng one-on-one, sabi ni Jesus, magsilayas kayo. Pinalayas yung masasamang espiritu, pumunta nga ron sa mga baboy and all, at namatay. Pag tinignan niyo Luke 19 verse 10, for the Son of Man, sabi dito, came to seek and to save the lost. Pag tinignan niyo po ha, akala natin si Jesus galit sa mga makasalanan. Akala natin si Jesus galit sa mga ayaw sumunod sa kanya. Hindi po, dumating siya upang mahalin ka. Pero sa sobra kanyang mahal, hindi kanya pananataliin sa kasalanan mo at sa sitwasyon mo. Hindi naman siya yung okay lang yan, magkasala, go, ne. Sa sobra kanyang mahal, parang any parent will do that, hindi kanya hahayaan sa current state mo. At nang nakita nga po ng mga tao, mga kababayan, kabarangay niya, na siya'y gumaling na, sitting, and in his right mind. Imagine yung transformation from wild to become worshiper, from broken to restored, from rejected, at ginamit pa siyang mensahero ng Diyos, okay, bumalik ka para i-share mo yung kabutihan ng Diyos sa'yo, ito po yung magandang balita. No one is too far from the hand of God. Baka ikaw mismo nakakaramdam ngayon na napakalayo mo na sa Diyos. Maybe because of your past, failure, yung addiction mo, yung galit mo, yung pride mo, yung choices na mali, yung regrets mo, at ngayon nare-realize mo, tatanggapin pa kaya ako ng Diyos? Yes. Hindi siya apektado sa gulo ng buhay mo. Hindi siya intimidated sa past mo. Wala siyang kasalanan na hindi niya kayang tubusin sa krus ng Kalbaryo nang siya'y namatay. So, gusto ko lang kayong encourage. Okay? Kung may mga tao man kayo na sinukuan na, huwag mo agad lagyan ng period yung buhay ng tao habang si Jesus sinusulat pa yung love story niya. Kapag sinabi ng mundo na tapos na, kay Jesus, pag-asa pa yan. Your past does not disqualify you. So, tanong, may bahagi ba ng buhay mo na pakiramdam mo hindi na to kayang baguhin ni Jesus. Sino yung mga tao naman na kailangan mo ipagpatuloy na ipanalangin, marangin, hindi pa tapos si Jesus sa buhay nila. Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Tayo po'y manalangin, Panginoon, lunis na lunis, Lord, sa mga taong wala ng pag-asa sa buhay. Hopeless na sila dahil pakiramdam nila, wala, mga sarili ko magkamag-anak, bumigay na sa akin, tinakwil na ako. Pero Lord, ikaw, hindi ka nagtatakwil ng tao. Pinamahal mo kami upang ang pagmamahal mo ang mag-lead sa amin to repentance, sabi mo sa salita mo. So today, lunis na lunis, Lord, bigyan mo kami ng panibagong pag-asa, panibagong pagsandal sa iyo. Dahil alam namin, ikaw lamang ang Diyos na mapagmahal sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
5: Amen. Amen indeed. Salamat, Brad, sa iyong pagbibigay sa amin ng pag-asa na ang bayan ay may pag-asa pa.
10: Yes, of course.
5: Oo, yun ang
10: may pag-asa
5: ating,
10: pa tayo.
5: Oo, salamat, thank you. Sa nawawala na po ng pag-asa, yun nga po, may pag-asa pa. Salamat na marami, Brad. Thank you. Ang ganda ng ating Monday dahil nga po ito ang ating napakinggan po na gabay this morning. Oo nga.
10: Tayo, minsan bumibigay na tayo pero siguro, Brad Ted, payo ko na lang hanggat humihinga, umasa.
6: Amen.
5: Amen. Sige, salamat na marami, Brad, and we'll catch you again tomorrow.
10: Salamat kay Dave at kay Kimi na nakikinig sa atin ngayon. Thank you so much for tuning in. At sa aking kaibigang si Princess Garcia, thank you. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration.
5: Serving the people, Brad Jevelis Copides sa ating pong The Daily Brad. Mga kapatid, ito ay bahagi po ng ating programa since day one ng ating pong palatuntunan sa True FM. Kaya po sa lahat po ng nakaantabay sa kanya, salamat po muli na marami, ha. Opo, at alam niyo ho, ay ito ho ay ang ating pong alternative, kumbaga po sa lahat na nakikinig sa atin dito po sa segment na ito, alternative po, ika nga, sa maaari nating pakinggan at matutunan po, makuhaan po ng aral. Abangan po ang ating diskusyon, eto na, susunod na!
4: True FM, ang True FM News Update ay hatid sa inyo na! Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
12: Sa ilang lugar dito sa mga lumangoy,
4: susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
13: Mobile Journal, Amy Achanza po.
14: Arles de los Santos po.
15: Denise Bodisanto po.
16: Bentarinki po.
17: Las Paredes po.
18: Jeff Rivera po.
19: Julie Baiza po.
20: Kayla Macantas.
21: Mary Mon Reyes po.
22: Mariela Pascual po.
23: Hatid ang parang balita.
24: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
25: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
26: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it. But you know what? God can.
27: Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed.
28: Be inspired and learn about the Word of God.

0: ng alaga. Alagang Unilab yan.
1: True FM.
2: True FM sa mga may alaga, sa mga anak na pinag-aaral po, lalo na po sa kolehiyo, yung ating pong pinagpapagalan, yung ating pong binibigyan po ng lubos sa sakripisyo para sa kanilang kinabukasan, ha? Sa mga naghahanap po ng mga aaring pasukan ng inyong pong mga anak, tandaan natin sa pagpili po ng paaralan, siguraduhin ito'y merong kumpletong pasilidad, highly qualified na mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid, mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gustong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito ho, mga kapatid, ay napapanahon and very practical indeed. Hindi lang po yung quality of education, kundi pati po yung paggabay sa hanap buhay. Yan, after graduation, paano na? Ito po yon, E2E, Enrollment to Employment System, hatid ng STI. Mga kapatid, kayo ho ba interesado? Ano ho ba mechanics nito?
3: Yan.
2: Para po dito ho sa Uplift Program, ito po'y karagdagang ayuda lalo na sa mga identified na pamilyang Pilipino na kailangan po ng tulong pinansyal. Baby girl.
3: Ito na nga po, nabanggit na rin ang aking partner para mas maipaliwanag pa kasi ngayon meron tayong tatlong grupo. Ang sinasabi din ng DSWD, magsisimula na po yung pamamahagi ng cash assistance sa susunod na linggo. Dito nga po sa tinatawag na Uplift or Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Program ng gobyerno, na tulong po ng gobyerno para sa mga kapatid natin na nahihirapan sa taas po ng presyo ng langis dahil sa nangyayaring tensyon dyan po sa gitnang silangan. Kasama po natin para ipaliwanag itong Uplift si ASEC Irene Dumlaw, ang spokesperson ng DSWD. Magandang umaga po, ASEC.
4: Magandang umaga, Manong Ted and DJ Chacha. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa.
3: Good morning po, ASEC. Pwede ba nating lakas dyan, Kuya Aaron, yung audio lang ni ASEC? Medyo mahina lang yung dating sa akin dito. Thank you so much. ASEC, sige nga po, pag-usapan natin ngayon. Para lang po sa mga kapatid natin na nakikinig, tatlo pong grupo ang tatanggap ng ayuda from Uplift. Paliwanag natin isa-isa, sino-sino po itong tatlong grupong ito para malinaw lang po dito sa mga qualified beneficiaries na tatanggap ngayong linggo, kung di po tayo nagkakamali, nitong ipamimigay na ayuda ng gobyerno.
4: Well, tama, DJ Chacha. Sa ilalim nga po ng Executive Order 111, yung Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport, mas pinaigting pa natin at mas pinalakas yung pamamahagi ng tulong para sa mga pinaka-vulnerableng sektor nang sa gayon ma-caution yung impact ng ongoing energy emergency. Tama yung nabanggit mo, DJ Chacha. Ngayon po may tatlong pangkat tayo.
3: Yun lang, may problem tayo sa ano niya.
4: Ng mga 40s beneficiaries. Ayun. At mga walang gutong program beneficiaries.
3: Oo, ASEC, ASEC.
2: Sandali lang, ha.
3: Ayusin lang po namin yung linya niyo, ASEC.
2: Papasintabi lang ako, baka yung internet natin kasi naka-viber tayo. ASEC, sandali lang po. Sana hindi ho kayo mabagot sa ating pong technical problem. Inaayos lang po natin ito. Yan, mapuputol-putol kasi siya.
3: Sayang naman, ang explanation.
2: Okay, tatawag tayo po ulit.
3: Oo, so tatlong groups nga ito, partner. Parang mas malinaw.
2: But definitely, mga kapatid, ano po, ang tanong nga lang din dito ho ng marami, paano po yung listahan?
3: Yan.
2: Sino po ang may gawa nito? Ito ho ba'y ready na? Kaya ho kasi, 2,000 rin ito eh.
3: Dami nito.
2: One buwan,
3: from July to December, partner.
2: 2,000 po ito na tatanggapin. Yung 2,000 piso, mga kapatid. Yan po ay katumbas na halos ng almost 2.5 days ng minimum wage for Metro Manila alone, ha? Sa probinsya pa, na malaking tulong po ito. Sige, so it is now 7:57 in the morning. Kami po humihingi ng pangunawa sa inyo dito po sa ating pong problema, mga kapatid, sa linya ho ng Viber gamit po ang internet. Nandiyan ang problema ni Papa John, nung aking nakausap nung Sabado. Sabi niya may problema rin sila sa internet.
3: Diba? Gulo-gulo. Kahit nandito lang sa Pilipinas ang kausap mo talaga.
2: Eh, ikaw naman. Hindi ka na nasanay.
3: Oo nga eh. Wala pa namang 100 interruptions.
2: Andiyan na ba siya? Si, ma'am?
3: Ay, wala pa.
2: Okay. Ito lang po. No? Ito'y patikim lamang sa ating pong gustong pag-usapan nga mamaya. Sa totoo lang, ang ilang pahina ito, itong mga dokumento dito, Dimpy, tungkol po dito sa pagbuhay nga, kayo na ho ang magsabi kung may katwiran ho bang buhayin itong usapin na ito ng investigasyon na sinasabi na na-dismiss na daw po yung kaso sa ombudsman nung panahon po ni Ombudsman Martires. Pero that time, nabasa ko yung part ng decision, sinasabi ho nila for the complainant daw po failure to present yung mga ebidensya. Ang sabi din po naman po, mga kapatid, nitong nagsampa ng demanda, itong sina Ginoong, first name nito, si Diego, no? Right? Si Ginoong Diego Magpantay, kasi nga noong pandemic time, kulang sila sa mga nakaalap pong ebidensya kasi nga yung mga opisina, work from home, etc., etc. So sabi din po ng ombudsman ito pong Friday na wala pong double jeopardy kasi nga po ito po ay nasa level pa lamang ng pag-establish ng probable cause. Ika nga, hindi pa po ito humahantong sa hukuman. Alright, so bottom line, tanong, ito ba ay dapat na investigahan? Ito pong ginawang joint venture ng BCDA, ito pong Basis Conversion Development Authority, itong kumpanya na MTD Capital Berhad Malaysia. Alright, BCDA po ang implementing agency dito. Ang tanong nga lang din ito hubang si Ginoong Vince Dizon ay papasok na. Nakalibyata eh.
3: Hindi, kanina nakita ko.
2: Ano?
3: Nasa EDSA na yata.
2: Sino? Si Vince Dizon?
3: Oo, yun ang na-check ko kanina. Double check nyo.
2: Si Vince Dizon po ang punong abala dito. Babalikan lang po natin ito at kayo na po magsabi, ha? Kayo na po magsabi kung may basihan ba na buksan muli ang investigasyon. Dito po, dito po sa kontratang ito, wala namang sinasabi tungkol doon sa isang NGO na binuo para po sa SEA Games kung saan nga po itong si Ginoong Alan Peter Cayetano ang siyang namumuno at that time. Alam mo yung Southeast Asian Games something? Asa na ba yun?
3: FISGOC Organizing Committee. Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. FISGOC. Basta yung komite.
2: Okay.
3: Sige.
2: Walang binabanggit pa dito, ha?
3: Wala pa.
2: Kaya nga nagtataka rin yung iba. Bakit? Ganun na lang ang reaksyon.
3: Bakit galit agad si Senator Alan?
2: Bakit ganun kaagad ang reaksyon ni Ginoong Cayetano? I mean, BCDA po ito eh. Kasi sila yung pinakapunong abala sa lahat ba? Anyway, mamaya po yan, ha. Okay, anong ating balita dito sa kasi pag sinimulan natin itong isyong ito
3: ay dire-diretso na to.
2: Opo, para ho natin maihayag ito, maipaliwanag. At kayo na po ng mga nakikinig ang magsabi kung dapat ba ho itong balikan. At kung may mga noong una hindi nasilip, baka ngayon lumantad na at maliwanagan na po ang lahat at magkaroon talaga ng malalimang investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Kasi pati ho ang COA dito nagsasabi na ito pong kontratang ito ay pinasok na lugi ang gobyerno.
3: Lugi?
2: Disadvantageous po para sa Philippine government.
3: Ganon.
2: Mamaya po yan, ha? Alright, sige. So it is now 2 minutes after 8 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawan. Thank you very much, ha. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Thank you, Boss Max. Ang ganda ng ating Monday morning. Dahil ang ating kape ay Boss Mastery Coffee. Balikan natin si Asek Irene Dumlao ng DSWD. Alright, good morning po sa inyo, Ma'am Asek ulit. Sorry po dito sa abalang ito at iritasyon na binibigay sa atin ng pagbaksak ng internet.
4: Magandang umaga po muli, Manong Ted. Sige. Okay lang po yan.
2: Sige, doon po kayo naputol ho doon sa tatlo ka ninyo.
3: Tatlong grupo, tatlong pangkat.
2: Go ahead, ma'am. Go ahead po. Opo. Okay, ma'am. Tatlong pangkat.
3: Naku, naputol ulit, partner. Narinig ko na agad. Ayun na. So, mukhang mahina yung signal ni Asek Irene Dumlao. Naku po, sayang. Asek, baka pwede... Asek, kung nakatutok po kayo, baka pwede ka namin tawagan sa telepono mo na
2: wala
3: lang
2: daw,
3: po.
2: Wala daw.
3: Wala din siya ngayon. Wala siyang access. Nasaan pa si Asek? Sige po, Asek. Naku, importante pong mapaliwanag ito, mga kapatid. Ano? Dito nga yung tatlong grupo na sinasabi. Habang inaantay po natin siya, ibanggitin ko na kung ano-ano ba tong grupo na to. Para siguro mamaya, tanungin na lang natin yung tungkol doon sa mga listahan. Partner, yung unang grupo, ang sinasabi ng DSWD dito, 3.5 milyong pamilya daw ang magiging beneficiary ng first group. Ito yung mga beneficiaries na ng 4Ps at ng walang gutom program. So sa listahan nito, wala na tayong problema kasi meron eh. Meron na talagang kasalukuyang listahan ng gobyerno dyan. Yung second group po, mga kapatid, meron naman daw ditong 2.5 million na mga mahihirap o near poor na pamilya ang natukoy sa pamamagitan ng community-based monitoring system ng PSA o Philippine Statistics Authority. So ito medyo listahan, bagong listahan na manggagaling sa PSA.